0: ehwo ni firi hwa ensuo na eba na ebefa hin na
1: ebefa ho befa ba bi edan wo no
0: edan bai
1: de wo si dan
0: na me kasa mo ntiasi ana me se ne dan no se efiri hwa na ye fa ne se hwi ni ho ne dan no se efiri hwa na ye fa ne se hwi ni ho de asim wo bo wo ani yade ye ko doctor nansantem ani so beda ho kama oba wo fichikom ha wo be ma ba ye mra wo keta sumo jambro so prostate liver na wo kidney ena chimato aba ho afo ne kire kwada so dwana se dwana kire wo pe na wo kodru do man hin cross e beneza preparatory school be na pia kubi coastal no ehwa pe ena wo be hu doctor ashe ye fre doctor wo 0541565199 0502 812 161 Your mama, what did you say?
2: If I saw your friend, queer Christine.
0: Ah, we'll free him.
2: If you patchy number two.
0: Patchy number two. Joe, patch what they are seven, I will pass a worker.
2: If I saw a summer, I what can I say? Baby, a papa didn't see us as my etron. If I saw the case in United said, them, a trauma could go soon. And no, I have me a papa and say, or no, why any dear? What free in the land, abandon him, I bet you, sir. Nsuo kwan ni mu akwa kwesi edan
0: se se se wo bu ne wo ye ni free ho a emfimfini ho no e free soro sa space ne free soro sa na eba na se etisei e no na mpese mo kire me am
2: ntimi cha ba bia wo si edan no nsuo ni free soro be fa ho ekọ ase nsuo bi da ase ho a ekọ
0: enti e free soro ba na sa se ne kase na wo ye so adwuma no sa na de kọ soro
2: me ba chan
0: de
2: kọ
0: soro and the kwosoro sa ne catch the teddy mu dem sa de kw
2: ba chan
0: ba mi ntra fide su ndi tro
3: oh ma
2: me pa cho no kra na make am
0: sa na tie
2: me pa chan
0: sofo eh o kan twro konkro na yesu kristo ozu ko fie bi mu na ya nje wu mpa ye den
3: sa da onya ngo pon ase if we say
0: o anka sa kan ye na so yesu fie yesu anka se dana se
3: yesu so da yesu so dana se o se sa wachi
0: na ye den
3: ne ko so ne e fie ne dos ndu pesa ko ba bi fufro
0: o se wo na mu pa bo akra pro pro gu o
3: sa na ko
0: ya mu kan bible
3: ni ndu ko se o
0: so wo yi wo na mu pa bo akra pro pro gu o
3: na ko
0: Men to tune is Renny Abbasat, young Frank or boy doom near dying. Nipa, and Rami Boo, babies and penises, Sabu, who call your boys where you from a
3: bunny
0: and genetic. Was all on farmer. Who soon him crying out a fast wash, shall I? Miss Row, could ye in your assum jig?
3: Oh, make Ram the better, and I'm summing your baby in you.
0: And ne. Adie bia wo beye wo wie yase a ano be sori
3: sa sa
0: na eni be hwe
3: sa
0: na ensa betene wo so no ni jie ma na wajai
3: sa pepepe
0: ni pa ye mbedi chebi
3: dabidabidabi edie ne agi mfo
0: enti me die se die me mate abrabo ase kakra no menti ase enwie na se die mate ase kakra no ni pa nka wo ye adie na no ba ko sori atitiru ni awade e
3: sir
0: o so ko awade e o mo no won dem say wiase bibia nyame eda na de kire ye
3: oh yeah nyame de no correct
0: nyame da bibia de kire ye
3: tina da yeshon ho no
0: ah nyame o da ne me de kire ni panyina e dia na enwumi e me de pa o se awade afi na mate wase e
3: sir
0: se man kon so hwe man ka me abena du fie mi hu wani mo nyam
3: e no sample for je ne boy o
0: ayi adofo adofo ne boy o se awade se man kon so hwe ma enka ni hu wani mo nyam so ho ade bo ho na nyame gye ye frem
3: anokure
0: ba hyase ne ya na edin ya ye nipa ya nya abofo nti ya na ye nti nyame nyame ne na ye nti nyame ase kon bi so so ho ko yiyi
3: mama my jack
0: o pe pra pe fidie de bi enja na ho jifri ho no e wo nwe kuma ne mi se obetie mi ko jifri wo ne kwan ne dem
3: mate wa da roma
0: na ye mbo date nto wo
3: mate
0: abrantie ya no wo se nko obeju sika fufri na ye hwe
3: mate
0: se ye besa ko ton ho e di ameni pa fufro bi ma
3: mate adas
0: na e wi ase de ye tufu ye ntu hyebre
3: sa pepepe
0: enu a wo munu tu abrantie yi fu so won ka kan ni tirim aye mfatu hu bi kura se obi a na se bi wafo obi ade a ye wo kobodwia nipa ne kura se di na ji
3: kojana
0: ne ni konsuo ni mu kobodwia nipo odi na chinewi ase ono na esu